It's 13 minutes past the hour and it's currently 24 degrees. The forecast is calling for a high today of 31 with a 78% chance of rain. At napakaganda po ang araw ngayong umaga. Kaya na akin nabanggit kanina, pag ikay lumabas sa iyong bahay, marahil ikay nasa higaan pa, pwede ikay lumabas at tignan mo ang sinag ng araw at pasalamatan ng Panginoon. Amen. Dahil ang Diyos ay napakabuti po sa ating buhay. Magandang sinaga ng araw at pagmasdan ang likha ng Panginoon ngayong umaga. Ito po ang susunod na awitin requested by Sheena Mae Gutierrez, Your Word by Cecily Hamilton and Friends.

Maganda pong umpisahan ng ating araw sa pakikipag-usap sa Panginoon sa paglapit sa trono ng Diyos. At speaking of the throne of God, here is the song requested by Hilary Reducto with a greeting, "Good morning po." Ito po yung ito yung awitin, "Before the Throne of God Above" by Paul and Rachel Veitch.